0: send your updates on 0805-191-8139. You can also give us an email on asambanoclass9@gmail.com. And on behalf of Asambanoclass Radio News Crew, thank you for staying tuned. My name is Joseph Osamu Iguare saying...
1: Ege na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babilu wa re kawai ho.
2: Oge san ma bushan wi san ba inuku last week ebe sunu madaru san tamara nyo ho taniru oye sunu budari go ba igo na hai enegba negbe e yo kon sabi uki uki oye Mr. Mike Datown. Oi Ope Wolo da ilu ofu pe jada mi gan ge e dagun lo sebo no ri o to edo o ge achi o kichin ona me na da dagbare wi o tu o si NEC oi wa ki data e genya ile gbin exam o si wa e ki roni upe na je na 2026 on result dagbare me na fa wa so tani ro me ki dani dagbare yan oi da ji ara lo be jada mi yan ke eni gba ni gbe ni jokon e ki chi mama lo mi no sen ki awon ni wona ni no sen sabo kon kon o si zigambie de be jan keke oi president Bola Tinubu o da ri go bai igo uki lo so e lo se no hai uki uki bi eni wona bi igba ni gbe keke ona dada gbare bo nu ona ni president ta ona ni o bi Bayo Onanuga. We ede achoyi nu deni ni wokamu wabi he. Oyi, Mr. Mike.
3: Out of Nigeria, the ark set sail. One dream, one voice, we will prevail.
2: Babu man and I, oda tagi yagi, oda mina elu e no sen. Opaki no, ne lu obeja da me da moi. E mi ni alu reji. E o tu iziga e da de ba e du e mi no bagba kenya ona de jamie ngage ki mu bona lo se dagba ri no sen e ki lu obu de no gba e jada mi nje de jan ki fure o ta rere oyi e na le o bi National Economic Council na le o bi NEC NEC e da ta e bi eni a le o bi Implementation Monetary Committee IMC e ki da ta ngage Governor Monde Opewolu Enya Okilu fo beja da meyange e dagbon lo si ebo ni ri o to edo kitchen o me oda e da ri o bo ni governor Sandi e bore lu o je na da meyange e dagbon lo si ebo ni ri o to edo oki ame o kitchen a ki meyange e da ye loja oyi no ko da lo ni ni otu na da yi Mrs. Busayo to inu deni so so Gena Meyange, Governor Lu, Reji, Emi Eki, Nore Tohun. Ona Leonvi, Oni, Emi Budget Snake, Emi Eki, Mare Tohun, Obolosi, Dr. Elizabeth Eboseli. Oyi, Oyi, Eboseli da tae, Genya Ona, Ne Luna Ne Da Do Fiyoge, Oyo Zinere, Fiyoge, Ugode Noime, Iloye, Nebe Yada Meyange, Eki, Sabo Loye, Ara mi yange o tu lo si governor Opewolu oki le kan emi na yogange edelu reji ono tu lo si NEC o ta rere oyi na le bi West Africa Examination Council eda mu dagbare oni result lo 7 egbin exam ni vege no ase de gbe na wo si 2026 ekida jale yange oni exam na oni result o dagbare na da chin bi dagbare bi e di achoyi na se de ani ni wo ka mu wai bi heavy ona le mi s handler se ni re gbe bebe dagbare o ki da ta yange e ada do fe oni result ye le nya e be da re fi o ge o ki da yi nere pini lo se ge yange e de sabo mi pini lo se bi number lo se exam bi NIN na re jawa Oja ni wa mo nware mi koni resort ina. Voni porta. Ukama ona imi masemye ni dagbare vi e samba inukula sredi wa buvare kamay ho. Me edna fawad.
4: Iba ye kena muno. Abe kwa monzon fu radio station na inkana o e samba inukula. Eba isi wini ininu uduo kundin kenu kwa sena no. Nehena asin konyini imi ibonye na kao.

0: Ojai ni wa mo nware mi oni resort na oni porter ukama ona imi masemi ni dagbare bi e samba no class radio wa bubare kama ho me edna flowers
1: divaye kana mo no abe kwa mozo for radio station ay kana o e samba no kula e ba si wi ni ni no udo kondin kana kwa sena no ne hena sin konye ni me bonye na ka ya do santi na ni kama wana giana zo makoso gidu kama lepusi ya ba anamu ni kune bona baga udo dino nundibu uyini kukwa ufumwane na mwoki nkenuma anapo anyamele good news uchuku anamu tutu kuna kebunye sinka nko wareno ya bunye ni meno budu ubudu na ijiranka ya noni mie udo dire kwa nozo. Nkisi bo onyisi ọchịchị obodo abụ Naịjirịa n'aka bụ onye bụ President Bola Ahmed Tinubu etinyego akwụkwọ si ka ewelite ụgwọ ọrụ ndị nke a na-akwụ ndị bụ ndị na-eche obodo nche bụ ndị bụ ndị amị na ihe gbasa ọrụ ha na-arụ maka ichekwa obodo abụ Naịjirịa. Nke ibuo bụ onye na-achị obodo nke anọ n'ime bụ obodo steeti n'aka bụ Monday Okpeholu etinyego onwe si na ọ ya eme ka ndụ ndị mmadụ nọ na Edo steeti a ka ọ nanite ka fa wee nwee ndụ ọma. Onye ndị kwutokwu a bụ ndị a na-akpọ The National Economic Council ndị nke nọ na Edo steeti. Nke ịtọ bụ ndị nchekwata olile akwụkwọ nke a na-akpọ ndị WAEC ewepụtago ihe a kpọrọ aha resọt ndị ka dị na 2026. Anyị abazi na okwu nke anyị nwee bụ okwu a n'ụbọchị nke nta ọfụma. Site na nke isi onye isi ọchịchị obodo n'aka bụ Bola Ahmed Tinubu ekwugo okwu site na ọnụ onye na-ekwupụtarị okwu bụ nke akpọ na bekee presidential spokesman Bayo Ononuga si na ya etinyekwa ego na ego ndị nke a na-akwụ ihe bụ ndị na-echekwa obodo nche bụ ndị na-echekwa Naịjirịa bụ ndị amị. O kwuru kwa n'ozi okwu si na ọ ya eme ego anụ a ka ọ nanye wit nye akpọ 80% ka iji wee na-eto ndị a maka ọrụ ha na-arụ n'ichekwa obodo nke bụ Naịjirịa. Nke ịbụọ bụ onyeisi ọchịchị obodo bụ Edo steeti nke bụ Monday Okpeholu ekwugo okwu si na ọ ya etinye onwe ya n'ime ka ndị nke bi na ndị ọ na-achị bụ ndị bi na Edo steeti ka o wee mee ka ndụ ha na-ebi ndụ ụbịa ndụ eriri nri ndụ ntaramahụhụ ka o wee kwụsị site na